awitam maoksaw kanak maniha. Mangkelo sepun taman hinan harin dahin anak-anak alang najako dangka pelihai malakna ja maoksayu man ageh batong ka sendiri dahin daha alang peji dahim.

0: Grabe po kami ka ba?
1: Saka naman ni Karin.
0: Diyah, tepa na to dyan may guwani, te kuman. Tepa na pa na pasan kay to, padong ke. Pakikrita ka ti. Diyah, te to ya?
1: Diyah, diyah, dang loka. Hinat sun tayo lo.
0: May, te kito lo na bantu ka ke.
1: Oke, dang loka. Ujung Migu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Dari Roblox ko nananan. Neh, ada aku matang eka. Im nana, listen ka di do.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Aduh, lelan ku ho. Tanu pa ku hadau noni rem. Lelan ku hadau keren ni.
0: Ah, gak ya tu nin. Ah.
2: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu na info ni baun. Nah, tak kaya beka dumana ni ho. Oh, pasal tayo sabut birthday ka, ano si pa jadi, tayo bayan saman pito laan, tayo nga lulisin ni ka palaan. Na, nitok im, uhani, asal ka na doon ka na ka di, tayo na ito, tayo baka lulisin ka. Na, tayo nito bayan na nalaw, ulalaw man, 30 doon ati, man pa bayan na laan, jato 50 bayan saman kre niyo. Bah, tayo ito.
1: Ja, ja, ja, tayo na si ka. Daho hito kamani tamlim, asal na daw ka na, hito pakalulisin kalita, Lurepah mutau sikan kelok.
3: Belagah dahin hat langusan, paket pak di SW GG 665 kHz.

payang may kao. Kupayang behule, kahurot halong. Kupasi haunan. Hinalaan. Pa-event. Pa-jitin gulo.

0: Nitamlaw ang Jesus kuma, ialah usunta na. Umalang hubung alam, nusihan ang pasibok, nusinhan niya ang pagliruy dahil mahog na hilagatang. Bian dahak tayo na, teko na kliruy, diyan malah malim dahak alamamin. Malah ang nangyulunan, diyan hanyin ang halitang, alam sayo ni midyo tamantang, alam masurga. Pariktang, diutang, dahuntang, kenaptang, surat Tuhan nihoy tam, jadi alam sunda. Amin Tuhan Yesus Kristus dap, kumalahong ihanalah. Ita malang niya Tuhan, ita malang udara niya Tuhan, tetap tam jadi alam usut.
1: Radio Kayan Miri FM. Alay.
2: Ungina na lalang ti Tuhan dahil ketu kenap tam. Mang tam sang nyene teoge tam dap tua. Saunay tam hitok ti Tuhan alam lim nunun alam tam na Tuhan pa sang lutaw alam tam. Iling tam pasang kelangi di dahok melaung tam. Aninalang panau nang yona ken Tuhan. Alami tam tai pedata oka, minai tam tai pedahulaika adam Tuhan duani tam. Kelangi ne tam te dahun Tuhan.

0: Ngananin bisama Dukoy dan segmen
1: ngayon taon. Segmen sa aningan ng rami pikir, ngojit info, ngojit abar, five salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu di ang bukili hanakai.
2: Sa bukul peringaron, next mani dua turut ngaron. Hingga dapat ngojit koi dan RTM Klik, duan live, FB, YFM, BDF.